malo granenu ale jamai silamen koto wajulu le kala bi sunkuru bay ne kamelen bay ka ay tolona